Menin jamin radio tazam ka kara jamin to za biri to tsaman de kala be mazam da mare to ne da kun juma bin ne to tsum jamman min to jamman ne dittir gwa ye ba to tsaman ta gani me to za izar dan ba zan ma tran yuta yuta tna zan ma nam ka bagu ne na zalim jam gwa ta tar bono ma fi ma de uri bi de shi o jinar gwan jam gwa ta tliya ka ben technique mahmud gasara ko ba ka ben technique gun president dan gun ka ku Say so a golaban reji dantanta dama gafa babi dimi jabdin pafi nagalalen sirma minin je ntalala yato nagalalen minin je ro gafa falam gaban bayar sirma ba kabin technique mahmud gasara yawa num yene bida ki julma bene no to chum jaman minute jaman ta tirsay na la bere sirman wo ka fa fala be na so ka ga po bai ma kya wala ta fa kyam sirman ba yo bai mar sirman me ga tin na possession ma ma congrès parlementaire ko grote su zo tin le te yan bura ka le yin ye chum chum maram no pa juli ka le su dong Et souvent, tu es le président de la République, le congrès, un parlementaire qui a demandé à l'Ali Kloutou Chaimi. Le gouvernateur de la République, le congrès, le parlementaire, on a un peu peiné. Le secrétaire général, le gouvernement, a demandé à Dr. Ramatou Mahamar Outouin, le docteur Guy Petit, premier ministre. Zama sena lan anta ya zama lu ma kya cham cham mata sirman aragin dan gore predama bu depute ma de bu congrès de ma dino ali kulutu chami fa bu gena bu cham cham ma kare in darwal ma kya no ma mo so don kare ma don yom de ki chilan anon su ma go la ma ma pibalan anota su do so fa fa da fa si Neto Zama, Nations Unies, Commissariat Nations Unies, et ma femme au droit de l'homme, et mon soufa bouane, ou issue de ce chat de faka, ou enfin noya, mon boumon, et boumon canbima bio,
yo Afrika mola mudon bwana to waon mol bon ma fosa ma Nations Unies mo to far bo to bon bo akar gban ma Nations Unies mo fol bo waon to fa won ya bo akar dar gban ma Nations Unies e mo to fa won ya yo besermante gapili mai ministre ma de bon enseignement supérieur recherche scientifique ka te kine formation professionnelle dama dina docteur sita yo batna don ta don kyane kalfa kama dina leiba ka tanchile ugo do ka bang mulka so yaye mamo shi ti kin mamo shi ya ka so ga ye buma ka so ke shinyai yo ministre ma de bo communication ko dama bang boza go fala mai ta dama dina kasim sherif mamad ko gurdo kayeta su poto zama ina ATP agence d'agence de presse ala zama mo journal ko gurdo journal lo do kabon kaso ga yara ya buga dane bufin gabza bune ko gurdo mo gidde po agence d'agence de presse on kage po tomazo mo ga karen mo wardar walan yo zama dina salle de rédaction do kage gurdo afa ya tawaye fa ba abjin so yan ala abjin ta ya na ga to ga zola ma don riya gun be mano be la garin te di ma fu yi non afa mane be afa to mo fa biyo na yin te di ma fu yi na te di da madina marshal mahamat idri debi itno ma ze zan be mo ga po atp be yo mo yan bo ma ala mo wo dar wala wo da ina sal ma marshal Mahamat idi debi itno yeto ko guru do fa ka nasala on so en tozo motenga tengye ma ka so ngwadar walu lan do ka na da ta hora fo on tan ma ta su nan kida yo ministre ma de bu fa pa pote selmana ko de ma dina ka da bala ko do ny fali ka ka za mo so ga en yala na bu fa pa po yo so do in fali apol hotel madina radisson blue ko gore do fa nayo mo za yak in yala ka bu fa pa poyo ka fa na mo do man mana so na fa ma za mo do yam no lan ka fa na mo ya na fa ma jinya ma mo ya nan ni ka so ga ba zo za lan ta so u hun ya ta ya ni ka fa pa po za mo po bi ka fa na la mo do no to ai so kazam so ga in bo sero lanta ka salamo ya salma ka so don fani a so don fali bo fina ko zo ta ke bla shin ya ko in ma in fali ai guru bo da fani ka in swai da ta banari kin wa dan kam so ga don ya mul bo ga ba dur sir man ga pili ko do fani un projet mamo kan giga singa so ga nya ya bai ako province mama yoke bima mulcham zanani lekin mandul maya shari bagirmi tekine toma kya do zun jamena so fo ga don ye bun cham ka so ga fali ga pilia baba yo ministre mamo de bona bo sun kuta sermana a do teleki ta su fa kan jamana kaso ga hin fayami zama dama meri chamcham ma di jama guata tar sai ma talab sulmana li yadan ko gur zana ina na bo maka zawo mo ma don la yebe na fali bo na bo salti te ma za mo teni ko salte um za mo te be za su ga cin fa kinuo ko gul faya ba zo zan faya ba ya meri re mere cham cham kam ga don lo nu ka don nu pa ka province dan ya ba don to su ma mo ka won fa na ni meri re mere cham cham mo don to su yo na te secrétaire d'état ma mo do ye po minister ma de bosun ku de ma dina ali jida kampar ako ye gedo ya bai yo ministre ma de boje fali te kina bo bufama mo nota seulement dans de ma dine Amir Idriss Kurda te pena o sa mer credit ba fatu suyo kagi ka fani kaza ma ka gating bo don gudron te fali chamcham e matayo ni fali atsu
fa mane be gudron ma moga ting abena pon ga ambata ha ka or abena ka gawto de ambata fa lima uma ting po zalam ambata ha ka gawto de abena ka gawto de ambata yo mahi a hidrocarbure ka zeg budal bakar afa ka foron ya ba agatin yetowo ko yaba ma tenu na tagu do ton aparun suma patelinyai ko do na togu mo kin falio na msoni zama mo tagu bangle yabu ko do ni zama din zana sara entreprise o na so zaro wa fasi ana hin zanne ki na mun zanne ki ya figa zana mo shirm zanne nai ayun ye fa yu dibu jabbe so gura zanne fa mo tanga don wa bi aso don vlu vlu vlu aso shim buaya ko do afa mami nana fabo tigeki zona dan mo shiwa wala mo shiwa mo bufazai jelan ja shi mo bufaza mini fa min ma je mafaje ga nyiwi ka don ya bai ya nyiwi ka yulan na fa ka mo no je mo yu mo de fa bi ya ga ka don fa mo fin sai wala mo fin nay mo fin da pe won afika yulan we shi mo na ta o ma ka na ka na tana na bo ye ma mo tin na bo gudron ma mo ga tin ko ta ga to ta gware akoyo bai ma bujur brevi mahmud gasara musaza la yo la la bi yo kamitabi cabin technique

Assalamu alaikum jamande na di nyamme na fada radio chadiya ya ko kalkal girtin na fura di ndara rona la bar de ko wadi kin gal laisi kin taw do wadi kin me da ina ko findin tirman saki ne bin din kin din na kun klare ki inji en taran jirin de hari kin atiri mundi tara assalamu alaikum dum dai na de ci wuro dus ko mun kabin teknik indi mamu gasar ko ro reji dan tan inde papa kin kabu tai dan di wote shi suki de mudai na yolo muta su chap churu lenki da jirado ari kin atin ni 500 meter gradi yang sinyemba hal ne yana ga da fi micron dia shi ta bakar musa faro wata san gudaya na bar ne ku ya di kingal lai sai di kranu jud kuna fanin mar la bar di kranu jud kuna fanin na di kabin teknik leni na gasara di ka di jiru su ni kabin teknik di ka ti na jama'a kirincha kam kar ku ba kuran wulin ga su